basi walikiri wanzo tomabara mucha to basi musibo mvuya nyugushi mtu kwa miro kutambika no wachende chino radio moto butembo beni chikamane kwa kuchituwa cha kambali hano echereho katambika no chikawa chete erihano eriye habula mukulu yabula yano na habula mwana yabula mutumwa ndi kino ndi kenyu ndi kende cyayi kindi cyabashakulu bakadasha rikaniane re hana abakere bakere barere nabo bangatuka ishe ikomo rurengo no baremo ndi rurengo lo kabilu kalu hare bwanone lure se bolo mo mushakulu se bolo mo kekulu ne lwendo lori kutsebo na kandi muri chare menyanga kandi hiko choro cha kandi kandi muri sheika nayo a baitu za watu bakeshe hikayo sibeta hikayo na umulu ana mpesa tukata kare ko bora na unga wanga hikayo wote nishi kayera yosu kila babo kayera karebe yukaboronde ateno aha kutoso kahotu te kotweta tuti kanje kanje ere dadia tukamenya echere chikareka etwala bokozera na wa baba uma na muna yirisheike yo rikasha kala kala kubo kusangwa no butuwo no butasicha no butakenga rivishebyo yotukadikania kukatambikano tutibwa twangaira tuti bakibanzwa kino kindi kenyu ekikala tarawa na kitunga ekikakuma kuma abashakulu na bakekulu umuyo butrembo umuyo lubero umuyo beni hata tobrika no umuyo ituri rukoti bisibika koreka kusondali ya muhanga na murenge wetu bashakulu na bakekulu bane muwao bane murekerao na bakato sunga serikali nayo natukomira natulikirire na watu asombola nabo bakawa watu te bashaba gatuwira nabo bani nyuma shetu ani mutekanya nende myase inyuba luana ni nyuba mbesa ninyu iyo mukesha sha sumulwa muninyu unyuma kwaho basi bali kiribanzwa ekyende kito kito kandikanye muno wire tukwa tute tushikaye narekenga abawuti betu abashakulu na wake kulu ababiri kucha tushikaye na rekenga shari kintu kinene ekiringire erisikya na rekenga ne bintu bibiri bikalire wa mabetoka bintu bibiri ebi erisikya na rekenga biblia ekitabu kya biblia kyosi wabera wacho etuko watu te Paul Kribanzwa kanje kanje wakana kashi mambu kabuli katuwa mambu kakuwa mtu nyalio koliku mtu nyalio koliku munu wire achetabu chikalu chatu vure vyoshi mumu chikabu achete kenga tata wawu na me wawu obayungu wawu to kerevi ya vore Echo na cho ni chikulu sana. Mumu wahari kanyo. Tukenge. Heshimu baba yako na mama yako. Maisha yako yapate kuwa marefu. Mamariyo munuwire. Awama hiko kolorengolo no. Olwe miaka tuwama hika kwe no. Wana wa shikaya wa utibabu. Na wa kengabu. Si wambu. Vatreka kanyaka. E kanyaka wanatreka. Yena yonyisa tu. Kondri. Wa mabisi chomubuti kunye kabya nalengire emetambere ya uyushi inyana lengire no huwa mahika inyana lengire no lwendo lwa ulushi inyana lengire lo hata no loho lwa kabya nalengire lo lakini akara lugare kugwera inyana lugare oyu

shina shingana shabia huyu. Shina shingana shakotu huyu. Shina shingana. Akarebia uwe ne wene oreta wereka. Uwe ne wene uisomene. Uwe ne wene ukabutia wamabi wichinyo kubyo murusha sha subayana chende. Uwe ne wene ukakola ngukusundire. Nejo kwa mwona ke muti. Nyambuya nabia mwono mwoma iba kama mwono simbulirechi. Lakini mwiko kwa cheka mwahola isha ute kuchi. Na, ha, na mwono wire hata wangayara kwa mwono wenga. Na hivyo suke. Elila vya mesoo mwazazi wuku wawu. Ukayeketera. Uminye mwisho wawu. Akashabia mwisho watu wene. Lakini baka mwambu heri mwisho kuliko mwanzo. Shikandare kama mwono wire. Ito eri pimeribuwa, wako mwate, wako wati tushikaye, haba uti, haba shakulube ya towa kekulube ya tukusangua. Situ wa shicharaka mungu nya wate, vahigyo komi ya keyunga nibu sanachi. Eha neche, echere ngere weche ne. Sivi yanga wazekana. Eha neche kare kwa babieho, bakasha wakarevola, bakasha vya namuta shahana, bakasha be aho ebakadra sha bakabi wanalingire na bekande shasa umuntu wabe kula kabi anga musava babarudye basava baba shakulu ebi baba shakulu baba katubura kera kushi baba baba kabubuna bio busava itu kena bana itu katukwanga ni mabehi na munu wire tata wa mabe na mukubura kinyo kawat ebero bekande shasa areng Wamuka alaganda, eche walenga, eche basanga, chika kalakala. Iwa hunje hunje matu. Iba katuwa mbuno. Mbuno base, ebe sebu kwa nyabiesha, kubibiesha hika, iba hulire. Tuka mbulenga wakawa watichamu. Ebe sebu, base kube utuwa shahola, isi utuwa shangaro kwa vesebu, ebe kadisha hika. Mbu yu mukaya, mukaya ahakalire. Kato, haba wakawa watichi. Kini tuwa, sasa, tutuwa mbele melangera. Basha kulumba huu. Omusha kulu ni munabi wawu. Na wakana kasi mambuno. Omusha kulu angana. Omobono huwe mangana lumu kwa waka kumba. Lakini binyo vikalu wambu. Fore kararabi. Fore karanga kata kikufuratichi. Lekeri hunja hunja matui. Nga hano. Isi bwana kana mutiko murubire bino obusemwa malangirabo nimulwa mateso masamasa otu nimulangirira otuti situashi ebero ikande shas ebikande shasa bikasha byabeti tuli muibuli echo konde ebero talangira twama belangirabi nebero tukabwero mu bwana twabere belangira ninyu munu bire bero kabwero munu bire omudusha unga unga matu Lekini kuminya te ukutu nye watu. Bakata kibu wa watichi. Kwa saa tukaso kwa chene bache radio moto butembo kwa hano. Tukabye tukabu wichinyo. Echile lomoba shakulu. Aba kulu kulu. Mkata shayahana walu wanabu mwote. Kwa ndre base. Tuwa parewu nakatukesha watu tichi. Tutikwa. Tutindu wa anahana na banane. Wakaba bahiko kuchike. Echipendiche. Echipuleko cheno. Eche tulazie meaji. Ambu haya acha ile ya budisha pita muachana na ile iko bure ile. Lakini, una mtu kuama chero kuchero. Una mwasoka ya tolara chendo chuma chuma. Echi kandisha kuwa teacher. Omabero wekandisha asa. Omusha kulu, nyomuke kulu. Wamabe molangeri. Abo baka represente nyamuhanga yenoka. Abo ne ba representa legal. Ane wakata wole mwibu ba representa legal. Se, abo ne ba representa. Donko tuka represente nyamuhanga kusangua. Itwe mwisho, itwe final. Nenyumunja nenyuma represente. Naba ne bakasha sewa represente. Nekwa ni wambu representativite. Yetro, se ndisha huwa.
ekikanganisho kyetu awe ekiminyikalo kyetu sikindishaho tukande laba aho baba otumbwa labire na tukande laba ninyumukandi asane nyumukandi ikayo na tukandi ikayo wote awo amata higanayo ukandi ikayo usoshire wote umumulu muluwire sute kiririo uwa oyiwozu kerelangere riba kwewe oyiwabere labo moshonzera mbere mbere abero lokomogumu mbere mbere okumaga ni mbere mbere erisala kukuli mulorengolo suluwa kulia na wa nichino mwana we primere nicho kata lukadu kubinerva lakini yama abiku sumusha na kalasi kadudumusha sana yare kanuka asaminerva le yare uka sukerisawa nichi ya kalasi kumubuti nichi kukata okumwala wawu sulibi ringo kwa nichi hatari wabu sukayo nichi luwa nere ulo mundu weri weri vulia baba watu somesaya wuti kwe aba na wewa njini mta lukaku enya kubu ya reliharu nya kurate akayara kakano ukata lukaku sangwa na cheno ahone shonzera shau isha tole kandreke ni mwambu abandu aba batolere itwa sikiabo itwa habo mwanya wabo itwa kolera bibi wene nesa unemukole bibi wene byo ukabe ukayebekera kundisa kundina ukashye wahikaza somo omolorengolo ebyo wakola na washakolerwa byo kandi nawo bibi bibi nikushwekea niyebekerana ambu chokola chokorero ebeke unemukola ekiwene ko bandu abo unemuyibekera acho okorora mushakulu baba wa mama wa ni hazina unajiwekea hazina pasipo kujua wakawa mu hazina mbinguni mbinguni tukiri eno hazina tukiri okoyo sasa ibwa hazina yao ukasukiritsaragani yayo Mubura baba toka ya kulisha isha. Toka we mzee. Utaniambia nini? Na wamunja bakana kura mbu. Utaniambia nini? Bakana kuwera. Abone mubura mubura bo. Ebyo ne mubura baba wabyo. Na wanabikire byo. Na wamunja bakuwera byo. Lakini. Esa wakala ngera. Unesikirie. Sokulu wabu. Koko kamu tega tega. Koko kamu yera. Na wakawa mbu. Ukabe wabebekera nawe njacha eberinga bituno bagacha gukora rabyo ishuwoshi nibombo isimwanikana mutibino ibikabo mukitabu ni binyo lakini sebende shalaba iye esaho bakabombo kenga tata wawu na me wawu wingo bwawu butukari bya wore aho akabu hatiki aho obuyingo bwawu tuleko buyingwe Manake wamabi onesherike nga ubyeno hakika kenau ukasha muturazi meaji tu na utaona watoto wako hakika ukasha langira lakini iukandi labelebya tu amesomo rata wao sende kutreba na chehu osode shalula kucho koyo sode shalangira na sema chehu ye Ukasha pikana makilibite. Zero. Ukasha nukoba kumu. Ukawuli utibasi. Si washinga. Ngamuali atamuchi. Kwishi. Akayera. Muta kwa mako. Aba neko kwa kwa ma. Akayera kwa hapo. Umwati yotu kato hika kuo. Tukala. Umwanda wa shakulu. Na uwa hibuli yamu. Na wakata hibula yamu. Echa mare keto hiko kumi ya kenu. Nichi. Mutu atekachi. Sasa ewa uchiro molo yera. Ibuwa iwa sambi ebetrewo. Ulimo kayera. Suluwe hikana hai. Suluwe hikana hukamba ila. Haninga uchene. Na marende suluwe hikayo. Cherehale. Cherehale sana. Uwamba sambi ebetrewo vyo luwa. Ebyo malo lako ebyo. Iko ebyo malo lako ebyo. Iko ebyo malo lako ebyo.
mukawa mute obuse mama nagero munubire obuse mese obuse muta langerabo itweke robota tawe to etukane etu, isidotwe shingo ko no butimo bukesha kokolwa na chiseke cha kenzo cha icha yoko balabala etukaga na tuchene bana biye he etuka tukuwa mbo mbo yobere ngoma mbo mbino ngoma eyo ulimuzu kadiche rano kwano kochesa chicho bubu umufungu wa chere wa ika kuwa nyegeshe wa blogu kabutiki dari aho usembia bipupa baluana bambesa tusubiye ko mebere tuibulaye kumi woka ibulie ho wori wobwote nai ngamba ngahikayo chambo cholo boka bakibambo ngamba ngahikayo tami achode chedu chenene ngamba ngahikayo wamabisusa erubute kumbe nai ine sheikomolo lengo uwe isusalo walangerano no yobirika mulo iwe isusiye wote ai kumbe nai nje yuyu lakini sasa unamudharau, unamukosesha amani, unamuona sawa mtu bure, uyue sasa mshahara yako utaiona nyuma na utalia, utatafuta wakukulombea malumbi, wakukutaberea, mbaka taberea mandubeji, mbaka sana wako taberea na mabeji, basi, kwishi imuwala wako chowanga kola. Basi, nenoshisho ndambishe tu netu tuenga baluana, bashakulu, bambesa, itu walevia. Tukika lana bashakulu haba tute. Tuka kola rabo tute. Tuka enda nabo tute. Tuka enda na yabo tute. Tuka komandisa yabo tute. Ebyo no mukole byo bamabyo no mukole cyo kabisa cyo kuvwa normal sene kutaba ukashakota ito mutwa semere san honorable député Kavira Katasohire Janine na makura mucha mama ushiore ensoka yakusaba mwale ndere ya bashakulu banomukuba ndarukobyala kutsebu ekinywa kisambu kinywa kibuya kiringire bakuhera mo twire bendo bebere ebiwene wene everinge byo kubi bitwa tukakola muri wire yakare tu akare tuhimira forage ya maize lakini we ukata ko kana baba wa uye 1000 francs lakini watu kajitororo che 2000 francs sasa utapata nini? Marisisha wateno, tune mwaikasa, tune mkukotia, ne sheria elwa organike, inyo wa shakulu. Kandi vya mwichi uchoshi kusudi, ne inyo humu wanga lava, omudusha wa irakolu sege sege, kumbi mwashikiwa, kumbi mwashu mbango shenjusha shikiwa. Oyo kandi mifanya elwa kandi abiasa. Mukandi revi, ukadanyira kolo sese. Kana kakwa ngura. Tunemo nendayo. Na ikadi ya sasi kufaida yetu tuwe niye. Kadi kufaida. Yetu tuwe woshi, kudine nyumu kadi ya muhikayo, mukashi ineta yari. Ina kukutiri. Na ilio, lua yoye ita ya tsuke, eriko leshivua, mutsuke, eretokenga. Kusangua, umuhanya akasha hora reka kwa ngura kuhonde. Ukata humusha kule rikofi. Ngo kolomo ya hendikiri. Ni diza. Miaka kumi kundani. Ukata wote. Toka we muze. Nesenka. Sibili ngo kondo mazalukari yonu. Na tukazu kena wanabarisha wakati tutuino koko. Mutu wadake kwa lusa ya seye. Mutu wadake kwe kukukuku. Ale we mutu kwame. Nenyu kusudi. Nenyu omunja. Nenyu muhi keyo. Nenyu mawele vya. Vandu. Aba tunganene. Na vyo mbuka kole vyo, na nyumuka shiga yevyo mbusha kulu, mbuka tu kole hera, ebebuya, na tutu wa semera, avulu wana winyo. Basi, tukawa sima kutsebu, ninyo babuti banzwa,
Nejubwa manamu kalibia shosangu mangu uma nga mukaka na yana balu wana na wambesabi nyumu ote. Tukana ita na yabo kwa shongenoku mangu uma na ito wengi tuwe wabuye nga wababe na tutu wangalabe na tuwa wabye kwa wana betu. Nero lakini waka wambu omukulu share haba amatabe amabwa kabu wana ukumbe ewe mwana iwataa watasoba kwa murenge tubu shishi twere merenge yo homerera je babina uwana umwana na uwale yo murenge ya akoda wote tari kuyagata u kundi ye yanga ayanga nakusubulikira makubura kinjwe kikasha kutesa lakini wenu mwanga nyibura bengahe nyamuhanga busa unyelangire je na bwakera hawo rero zishia nero ehe uba bidelia nero uba yehekera olunene olukasha kutesa umwisho ugushi basi enyo shibu tukwa miri yeyo. Tuneshi ngo komo neba anchi muna tukwa miri. Bo tuneshi na hane naba neneba babiri umore nge wetu ono. Vane mone ya mwe. Hele hena sema vile hena kosa cha kufanya. Wo uneye. Uneye lakini umore nge ono. Wawada njela ya ramu jesi jila weko radio moto butembu kuha no. Na njela mwala ya rwana. Wesha kulubada njela ya ramu. Mbuteshi ya uwache. Sanga ikano isimo ko wotembe no ngawe byaye ye ngawe binyira la yara wombo tashe wache no ngana shi sala burikira mumo kasha saboka konde basi munu wire turimo bolanga tubuire haye bo nenga dio ne chona acha na iriale yomo so wire nayi ne kanga dia la byawo na umo che ono na makura ba kawo nawo na wendu la baye wo na wya bure wonde tata ambukoko kwishi byo tukakola fikashe tukolokolo basi abantu aba katule kiretu kiretu kolo seke seke. Kwanza, kwanza abadube serikali ya. Njega wabu na abadube serikali. Kwanza njomu kafa njoko, blagi wako washa kolo, wakutse wijo. Kwanza we mbuze we. Akanyoke we yako, njega wabu na. Kwanza njibatoza kodi njomu kalise palata yeyo. Kupio mahikahare, yaba nguwe palata iwe yo kera njeka tamabu racho kwanza mwene na devuari nyumu ngamu devuari ya rumoreha siku nyie abiritu mikile serikali yoko miyakane kasa mukashe mulu ikapa kape hola ukashe akashe nyema ya ratiku uwapatia shima zao kule kumi wa maikahare kananaye kaba vile mzazi. Iwo uti oyabare kola bishika shikire. Iwo ukala bana kabuka ko bata kola chiku. Mama ku uri bata kola na chiku. Suru wa ikana hayi. Ale we amabya na makosa asoko biro be we to doti biro e office. Asa uture wote. Munga umusha kulu nyumunga mu ayeri ya. Basi chendo cherebe anatwara kubinyana kola cho. Basi mumu bwera. Itwa ya mumu bwera. Kwa uzuri wa kitu, kwa shiba ya kitu. Na hiyo, kundi, itwe tukala wa yemore nge wabo. Kwa dote, siba hore, eba nahi trene. Kumbeba hola, emete mabu inatureri. Na chie wabashi ya kuchoke barake wa mbono, tuangasha genda, mbono enaluwa yo, tunashikiwe, tunakingirwe. Na chie chikandi wadicha kusevo. Mbawo kilibanzo. Mbasi enda wajete, na maluwa ni nyumu. Nirihano nga bahana. Kundi hanyo muhanya. Akasha garobolo wanza. Ishi ashi. Njaka wate. Ndiyamu muhabia mbunumuma. Mbaba mutu mambubo. Tuwele tuye huzi ya wakali betu. Mbaba kutu mechebe. Iso yako wale chebe. Buku lo mabe kutu mate. Uye luya muri ate. Ukawa ya hikahari wa utendo. Mbaba kajotu mambu. Yase nyuko date. Lakini nama ni kuhu ule. Nami ya. Ni baba wa ikuishi. Kana naye sasa. Kundi uliya kutumoyo. Yuta ndaheka itulori yao. Iwuka ndahekari kundi. Iwuli utulia tumawa. Nere kumbe baba kutuma wa hikomonzera. Mbua iwa ya ihanabende. Basi bauri kilibazo. Tuwaba shima kusemu muna. Mukami mwende tukwa mire. Tuichi tungache ASS there. Association de Sage Solidaire di Troisième Age. Echika. Libi wano mukulu. Ye Norbert muhindo safari yuwe na wena yone yone kuchene mbako hano
namara mucha basi wana memba bayi busi na busi batu kwa mire dawo basi nyamuhanga atutega ye ashitega ya na balu wana na bambesa na washi hika nabo omalorengolo tulu no na washi shakulu na bake kulu baboya basi wasinja musimbo boya buholo

0: Rochiru kukutuku mungiwa na utembo edi la liria hawikala ningoko ini ave vuga evi yaka ururi vyanga himbo tuwamawe anzabio tuwa echengolwe edzu kakera numi anahika nubure imbi ambu kasuru kufifa chungo koni chibwe changa himbo na cha raita china sibwe che michele mibiria vya vritsuka mtu anure denore nwa bakula venga vero waka hule itave Nambo vende vero, vero vumerere vitu wango ko na vinyeche weche vanevel na vane muiteka niya irihiramo repumbori chisunguna iriene irihimbua. Tukabula na iya mochero chinocha mnawire, niba kule vikala niba kasunga kutse mbeno kande nemiati si yewete ndeko, si yandishare trachi. Omwati utu kakana kana yako woyo, tukabula bulania nga vikandishare ya veti na veti na mtu kabarikira. Oko Amisi Jackson ni mtu langu loko mbeche RTNC vando bakale baya akaulu ali momutahe oyo omobi tulangu lo akana kwa mane vipi ambere mbere rebya yo bekaye sera Jackson wo mabika mono karibu
1: wasinja na mashima mukani laira kwa
0: mtu kabre kirano ko answe kambale walinda owe amani construction and trading Vanomu vaye ngolwe mochete muli chamware ndechiria ni mumaoko vakavuirana kande ya vakavi vanemu kaniria chitunganga chana chinomo na tubure ngo kwakindi hike kane ya mbyasa na mukande menya mutukavirana ko frange mukenzi o chanda echo musuko omumuyi owe na butembo na ye amabiko ko lucho mukande mukwama tunaha umane nyu oko je mochende chino ko 0991 ni wambu ko 09 93 35 77 77 09 93 35 77 77 yemu kan twande kira message kuwenyu okomatse oyo tulina Dieu merci kaini na eni risanle muhendo ukimandira chende cheno mocha mnabwiti nyalungwe akakatalika nemutoza me
2: Ishango amakuha